alipo ye na rambili ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana.

alipo ye narambi ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga nanga.

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na ngana

alipo ye narambili ati kuondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana